Salat po doon si Kang Ma, ang kakang pagkita eh. Tapos po pala, mugugugus ba? Salat sama, sama pulang. Sama atahang.